Ani fè ou se mariage kan la pou maman, ay maman, se zan mwen la, pou ay maman, e pi, e pi Marilyn, diye kay beni zode, a ti yo zok kay wè, pi lòt mariage, se kwa sa mwen wè, se kwa sa mwen kali,

0: Bon, chome ka fè 9 minute la ka monte avan. Sete kon sa, sete nou ka kite, bon, sou ka travay pou sete, sou pou se haive la, sou ka kite pou sete, ou pou sa kite paske lè, pou kwa yve.
1: Mama la, kaba ote l'iswa, se etan lontan lan, de 60 lan, se jen mama la bote fete, se kwa yote ka fè la mò, se kwa la mò te ka swing. Se mama ya bwese, pa konet sa, nou ka yba ote musika dat, nou ka yba ote chou an lèy.